amota no di wini kay no wiju no may tigli ka daga ji ko mo bo misal ko me pel bol wadde to kay no ji o way ko mo bo misal ko me pel bol wa no wiju no hay gelle plan no jo hin no has we to ko yimo de no ka din jax day bi am bam jo wa mo ko dala tay won jo no te ba kay da wari di hoto na cin ni so wer ke ka tawa daga am kallina bi li jumo kallina bi kan ne gasra

kiki de ben kiki masan non kafe kiki de ben kiki boy sagon pare nul de figia ka inde de ben tu ngolo kitami Martin danala de kiki segen non kafsa fudong gon ba masa ka in sabi dinah kiki de ben kiki masa sa chat sa Cameroon na ka in sa radon tu neti kinon kafe ka in yo ban kiri asigi asayigan kaf de kiki ngolo ka in si boyna boyn ngolo hum radio na kurske jore na ngolo hum radio na mai and as I we kick off to get the fantigia and get some men some losses and charge and sa kaise li lopna le busa fu don le busa katun suki le bu ken ki gede ben li teze mi sa kaise ne chal waqa hurok sha wana sa ke somlin fi dangul o sa chuk danga am ge kaf ken ki gede be ki gede be lawni par ful gi donata lawn par balam kaya en lawn ful gi donat ngolo kay le lopna awa qaira ne la barfi na gatan jogam wo gadom gan mi leoner no men gar kay sum sa gudan de len choc ci gan gen glokam gam mi mamoud kasara dum tat wulit kente bindu ahmad sa mo ngom ñom dango may na damde ki ni ko mandele na la chok la bun vige mi na no ci abru mol bon vi lo vinde su mo sal ligi joy gi gi de be kayen pour taraw tan ko mandele dine kayen fan doni e chabe heli mara kayen nan farala roten choy di kayen asami da fi chodi go kayen niki dala ligay mi gay def ki gi debe lo am parabalam kaya bindu

assalamu alaikum nay saka ni gite min dia gagar kala undi studio undo faro de chat ga ga no ga jano ga tinna bar ga mon ga sondu waji dami anga ki anara ma sey en ki ki atolo raga du ki ya ga araka ya hum alors anga do je ko la le ko la velle pi do jibe ya harak man do yen ko man ya chalo ga re sabiso mu ko makalo ko en zonu makalo ko engi o chage ga sondu lung mi ngi ko la undo cabinet technique ya tade mon ka ser ga matena no mutena bar ga mon ga sondu mi am chalo technicien mi o ki mu chalo do ngi chana mahmoud gassara ay ton ma chalo dagar mu chalo bintu ahmed nga jalla mi koro ga pi habar mun ngi sundu tan mi dene mi ci nga waya ibrahim mamad bo mi ga pi galu ga kam ngum to den na bar mun ngi sundio mu ngam ko mun ka bi technique de tan mun ka sa hayo ni mi ga kan ha gay ko do mun ko mun ka bi technique.

dinge kere kada kun da ya dinga da ya kul ay waya yu ga dan ma ka tagir nga akul hay tele yu ga nam lugo han ga kwatala gan wala ka tala gan dinge kere kada dinga kola fo ni nga ya nam na gere di yonga so ye duwa dan da dai drango hi kai kire ne kal kal yu ngi dai dingo wali gen ni dan go nal ga ranio o te habar ngunu tremedre me na na wala gam ko mo no ka bin ne technique grantar numu ka sa ta hayu ni mindiki ga kenna ga re faddo mu ko ya muno

wata da yamma tana barin mun gusan doji la mai manki an harama sai niki ki haraka ki atulara wuce bu haga doki haga haraka mun abun mun wata nan mun ka sai mun wata nan mun gan mun an da jore mun mun gino garmu mun lu mun dan go a wafiya bana salam garan kire kan mun ci fanna kulen mun mun gino mun kuma nar ya rinde mun yemu dai darniya je kolga yadi gumu ga matana barin mun mun gusan je mun yamma charal technician mun ga ke daki ga hidran ya ta da yamma ka sai matana mun yamma ke te mun charal du gudu mun ga na mahmud gasara aitona dagram ga tenge ma chara na icha daga bintu ahmad dum na ta gabar mun mun gusan du yadi mi ya nar yo kurmo nar ya ichen ga yonen no ngar dum ga na kana go yo chiringa wa ya ibrahim mahmud mun ni na kana wa ga halla ma chapal no kulen mun no gudu mam ne nor mun no dum ga ka taram ga na ha talam musay dum ga changa wan na musimon dan ga aka bayinga herero jagi amuga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.